0: cyacu
1: radio agakiza uwayise umuvuga butumwa tagira imbibe ntiyibeshe byo kuri
2: je uvuga sindi ko nabitahura ni gute ivyuma wavita ngo ni muvuga butumwa
1: simuvuga butumwa gusa ongera ko atagira imbibe uzibiko gukora ko birengeye ivyo umuvuga butumwa umve nawe iragende kavuga ubutumwa ahantu hose umuntu adashobora gushika mu mabira atandukanye uyisangayo mu isoko mu maresitora mu mabotike mu bitaro mu mabanki no mu makambi y'abapolisi n'abasirikare usanga irikirasamiranirayo no muri ya miryango usanga igoye kwinjiramo naho usanga yinjiyeyo igihambaye kandi kinezeze cyane nuko abantu benshi babandanya kwiyegurira Imana bakabatizwa kubera bakurikiranye ibiganiro n'indirimbo bica kuri radio yacu.
2: Ubu ndabitahuye pe nimba biruko ikwiye gushigikirwa cyane.
1: Ongera kuti cyane gose nyene
2: kuko kuyishigikira ni kuyituma ngo idushikire aho tudashobora gushika maze tukavuga ubutumwa bwiza twicariye muhira.
1: Jewe tunabitanguye kera narafashe ingingo yo kwamashigikira radio agakiza buri sabato ya kane ya

Narimo ndababwira kuja mbori janye no gushima Imana no gusenga ambega ngo nico gituma ngo natwe nguhereye igihe ngo twavyumviye tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo muzuzwe uku ngukumenya ivyigomba n'ubwenge bwose no kumenya ivyimwemu kugira ngo mugende nkuko bibereye abo mwami wacu mumunezerereze muri byose mwami ngo mwama imbo rero ni byiza rero yuko umuntu wese yokwama ashimira Imana uko bukeye uko ubwije ibuka kwamushimira Imana unayisenga uvuga ati Imana ndagushima wanzigamye wabanye nanje wangiriye neza none raba ehe aho ngejeje muri cyo gihe rero Imana ibona umuntu yamashima Imana ibona umuntu ayitayeho muzurabe umwana yari mwasaba umuvyeyi umuvyeyi hari n'igihe avuga ati ah uyu umwana se nama ariko kwera umwana yamashima iyo umuvyeyi yamuhaye muri cyo gihe umuvyeyi aravuga ati mbo uyu mwana wanje ndabona ah reka name ndamuha reka name ndamukorera ibi reka name ndamugirira ibi rero Imana n'umuvyeyi wacu ni byiza rero yuko kwa matumushimira ibyo dukorera nitugume ngaho tutiyumvira tuyumvire ibyo Imana idukorera ko bukeye uyumvire uva muhira ukinjira mu vyuma byakozwe n'abana b'abantu ukagira ku modoka ukagira ku moto harabagira ku makinga ariko muri ico gihe wewe ugashikiyuja amahoro Imana yakuzigamye ikinga nti ryavunitse mwo kubiri umunsi umwe uwo mutaxivero yari mwarantwara acambira ati jewe narigeze kuba ndimo ndanyonga ikinga manuka hamva ruguru ati iyo kinga sinamenye ngene ryavunitse mwo kubiri nasanze naguye efa momonga ari mwaragenda uwo nari impetse ati umwanya namaze amezi abiri ndi muri koma ntaziyondi ati rero ubu ndashimira Imana yari mwanyereka aho yashoboye kugira ibibazo rero umurumva ko ari benshi atabonye igitangaza nk'ico ati ukagushimira Imana ni byiza rero yuko umuntu wese yobaho ashimira Imana inyuma y'indirimbo mucamukurikirana ibimenyeshejwe